mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oni ni ojo anu oni lojo kerin o le ni ogun osu elekefa odun 2026 ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa gbogbo le edide nle mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Today is 24/06/2026 by system by system osu ina tenu bodo bo gege bi e se mo ninu ose awon ojo meta kan be ti a ki bi se awewa enikan ni e sa wo bi ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo bi ojo Wednesday bi eleyi to je ojo anu enikan lojo anu be ni ni sem baye lede awon yoruba won gbagbo ko ni lojo iwubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da bo lojo awo ni bibeli a gbagbo pe oni lojo anu e to wa daju ati ojo jimo jimo oloyin ni bo leyin omo olodun tin gbon mi kakakiri agbalaye oni to ni ojo mi ikan ninu ojo ti e bo tun fin ti e bo tun down ojo ti e logo ajo bo tun saanu fun o ni bo le tin gbon mi e dide nle mo bo ni bi pepe pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni lu Ibadan eyin omo Olorun mo bo eja gbadua meta ti Olorun ki ko enikan ni sadua meta kan tun be ti Olorun ki ko ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma bo sori YouTube adua meta kan be ti Olorun ki ko ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi adua lakoko ni adua ope adua elekeji o ni adua fun idariji ese adua eleketa o ni adua fun anu pe je sayu gba meteta papapa ni bi ti eyin omo Olorun ba tin gbo mi se ri adua meteta yi Olorun ki gbo won ko mo dese duro gbogbo bi ti Olorun ba ti gbo ti eyan gba adua ope eyan ayan fe sise ni mo duro Psalm 67 o ni eyin mi o ni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin gbogbo igba ti Olorun ba n gbo adua ope inu ya si mo dadun eyin ayan fe oloto ni to won oto nkan mi latun yewu laaro yi o e ma bo ni bi pepe wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo mori mori ti mo mori omo titun mummy e kunle daddy e do bale e ja jo mo juwo si ka mo kipo seun anu lo gbe wa debi kin lo gbe wo debi e ja jo mo gbo yen soke engineer eyin oke ko mo ko lala.

0: e ki gbe pe baba mo dupe ose o ose fun anu ose fun ikan ojo kan ore ose fun atileyin ose fun majemu re ada ogo ati ola pada fun olekan na olorun gba ope wa o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ eya yan fe mbo lewa e wa so oluwa gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dari ji mi dari ese mi ji mi olorun gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dari ji mi ese lero loro ati ni se mi dari ji mi ese ti oni je ki aduwa mi o se itewogba olorun dari ji ese ti o je ki gbe mi o dabi itaja olorun dari ji oni mi o fe iku elese olorun re ni soro baba ninu ipa ati agbara olorun emi awon woli mo so le kan na gbogbo eni keni to nbo tin gbadua yi ese lero loro ati ni se won olorun dariji won o lati seju yi lo olorun dariji won o lati oni lo olorun dariji won o ogoni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e ja gbadua eleketa ti olorun ki ko adua keta ti olorun ki ko o ni se pelu adua nu ti igba kan ba nbe sa ti eniyan le gbadua fun anu asiko ni bibeli lo so be o ni laarin odun ma so ise meji o ni nigba tin ba si nbinu ma ranti anu eyin omo olorun ati kosi ati bere si gba oko awon eniyan gege bi emi awon woli se so ati bi mo se so lana loni ni se ni wema ma tun gbo oko awon eyan lo gbogbo awon ta ngba yi be ni ma mo gba mo ngbe lo si Jesus city ni mo lo gbadua fun yin ni o ni ya awon ti emi oluwa pe to ba di ipade 77 ninu ipade ta ti gba baba iko ati riju eledumare intercontinental provincial pastor ta fi gba won lalejo ninu church intercontinental pastor ti redeem christian church of god baba kalejaye nibi ta ti gba won lalejo ni agbara eni to ni aye atorun ni Jesus city e wo nkan emi oluwa ni gbogbo oko awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadua fun won ipade taro yi o tun fa kiki isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni agbara eni to laye atorun ni ago merin ipade isin niniye ipade itusile hanhan itusile lowo kini lowo ebi itusile ku lowo osi itusile ku lowo irahun nta mo fi npe piti mu re mo nbo egbe owo yan mejeji soke ekigbe baba ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won so ri gbogbo adua te ngba te ntoro fun anu yi ibi kan ni wo si o eke baba mi ninu awon ti o ra anu gba ninu awon to fa anu ka ye olorun ka mi mo won anu tin sogo lori ite idajo olorun jo wo inu aye mi wa gbogbo eyan omo olorun so le dide le ko wa latan mo fi majemu ati ase olorun so tele anu alailegbe iran lowo alaileyan lojiji ni ko dide fun o mama tin gbo mi baba tin gbo mi o ya gba anu olorun ninu awon ta sanu fun laye ki won kemi ati emo in the name of Jesus se le rin si waju e tan gbe ese merin si waju e ji o pe mefa e wa ma fowo saya odekunle epafra wara anu gba that's number 1 odekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba so ngbi ese odi meta odekunle epafra wara anu gba mo da ko ti e na fo odekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba ninu omo baba re wara anu gba in the name of Jesus Christ etewo ko to dale anu tin sogo lori te idajo o dide fun o in Jesus name mo ni itusile ku lowo osi itusile ku lowo wahala eyin ara le lati ojo ti mo ti mo ki gbe pe e fi nkan mo nkan ibi ta ba de niyan o lati ojo ti mo ti n waasu po ni lo ko mo sare lo ba woli kan kaaki lati ojo ti mo ti n waasu e fun o pe wo ni woli ara re lati ojo ti mo ti n so fun o pe nu Jesu nikan ni ara pin si ta ni ngbo mi nbe yen eyin wo le ngbo mi te le trendi waasu ki lo ti fi mo mo ni e fi nkan mo bi to le ko mo se nkan kan mo di mo bo ba se nse nkan be ni wa mo bo ku lowo ebi eyin wo le ti fi nkan mo eyin wo late nko anything to ba mo fi mo wa kan ri pe aye re nda si iwasu mi niyan leyin igba to ba gba jesu to se ribo mi tan ati bopo lowo ebi ati lowo osi loku eyin mama e wa wole kin le fi mo e ma bo e wa gbenu si mike yi kin ni te fi mo e fi ko awon ara ile e ja yewo engineer pe mama iwole
1: praise the lord oruko mi ni oluse yola dipo
2: nice
1: ni odun ti eseyin e mo ri owo kan ise ti mo nse ise ososu ni mo ma ngba dividends wole ni but ti osu ba pari mi o ni gba owo yen bo ti e je in bulk ni mo wa ri owo kan ni kishi ni jo yen ipoma wa ba mi soro pe kini mo fe se mo ni mo fe master food stuff immediately ti mo so mo wa ngbo ti baba mi so leyin pe e so fun won wi pe kan lowo freezer mi ti mo ma nlo ni factory ti won lo se ice block machine ati block machine lati odun yen owo ojumo ni mo ri
2: otan e so fun won ki won lo wo machine temi na ti mo fi yo block won ti lo be won lo wo lati odun yen doni owo ojumo ni ko wa si nto da to owo ojumo baby ba yo po ninu ise ko ju be lo opopolopo ni na wa le lawon pastor yen ma wenu tin soro ma wenu e pe wo a le so nta je fun ani soro tori pe bibeli ni mo se dashi were lohun mo se dashi were lohun ebi opa yin mo
1: rara sir nigba ti mo tun wa ri pe baba mi se pure water space kan wa waju shop odo mi mo wa o pe space yi o jeun awa ta wa ni bayi la ma gba shop sinu a fi ta se football field mo wa o pe kini mo le ma se mo kun ra omi pure water sinu freezer mi o se kuku mo je distributor omi kan emi na wa bere si ja omi mo nja ni 100 mo nja ni 200 mo in fact in a week mo le ja 500 bags every day ni mo tun rere lori yen na
2: eyan be nbe bayi
1: ko se eyan be bo mo fi key shop sile
2: e fi key bi an ba ti de
1: ibi tan ma ta de
2: te fi de
1: ti ma fi de be
2: so oju omo kan ru won e ja jade e ja jade toro wo nbo e tin du ode won awon eyan reti ki won mo bo ni shop asowo obun ki se gba teyan ba to rowo nla so o tun sun ninu woro bayi fowo kan oju e bayi yemenishka mo pa lase ki oju e kun si mama yi oju yin o tun sisi nkan mi eni tori si 20 be
0: nice on ti won pe in church niyan ile church inu church ni won ti ko ta ba ni fi nkan mo nkan n ta nso niyan ise ko lo duro pa sori oke ko mo ki gbepe bi npo se re ta ti e fe se laaro yi awon eyan o take registration ni ah eni kan ni registration fun kini se pin wa lowo ni sure ngbo ba de awasa monta mi olohun so pe ka se ba se nsetu sile temi be la nse tara agbe ijo ikale fun iran yoruba ni this is yoruba church this is Igbo church this is Hausa church bo se nwo yi awon ti aye ro tele pe won o le gbe nkan re si awon ti ro pe won o le dolowo n ta gbe ijo ikale fun niyan ago mejo abola bere laaro yi ngba ti o ba fi di bi owo ago mokan la abo si mejila isin alakoko pari ke mo se pa kan lo si ami ami bi n ba so pe won o nilo ki won wa ba mi bi won ba ti joko an ko ra wa ni enikan ni woli won ni lola thursday agbawe ke se ogbe yan ni o gbawe o awon mama mama ni o gbawe o ati gbogbo awon mo ati awon iyawo e gbawe fun oko yin e mu photo won bo e si mu aso to se pon photo enikan ni ehn ni agbare ni to ni aye atorun and ninu church le ti pon photo won agbawe di 12 to ba di 12 a pade siba siba ni church to ba di ago meji osan eyin baba baba e wa gbe yawo yin church mama omo wa gbe be o ba lo ko mo gba fa ko bi omo re akobi re nbo o gba we fun mu photo e lowo tin ba ti ni o ye pon photo yen women convention la mura le fun nibi ta ti gba baba woli ka le jaye ti redeem nibi ta ti gba woli odekunle epaphras la lejo ati pastor temi tayo odekunle ni jesus city pelu gbogbo awon choir comfort life ah convention todun yo ye in ta danwo nbe ni nlo nwaju yi ki gan lo fe ebi oni pa yin mo nu le yen so enikan ni la go melo 12 ni lola but loni ninu ipade itusile toni ago mejo abo laaro yi elekeje o waye ni isin elekeje o bere ni ago merin lagbara olohun to ba wa dijo friday e ma gbo le o gbogbo wa patapata a pade ninu isoru ni church but gbogbo awon okunrin nikan ni o mu agbon dani enikan ni agbon lagbara olohun gbogbo awon okunrin ni o mu agbon dani ninu soru awon obi oni mu nkankan awon kan bo ninu service won bo ni soru ni awe saba se soru ti o ba nidi se wa ri sunday ti nbo yi oni ipade only communion eyin na ti mo ta mo fi danwo eleyi wa yato gede gede e pelomi engineer e pelomi
2: next
3: praise god nigba ti mo de nu ijo yi 2024
2: le de
3: emi onise olosu kan re ko si ti mo le ko si ye ti mo le ko le ri osu ise laye ti ma bere se njo to ba posu kan bayi bi oni ra pata mi oni ra kankan a fe lo ni ilu wo ni mo ti ko de ilu ibadan
2: iwo
3: ibe ni iwo ni mo n gbe mo ma gba program baba mi bi a ba ni abota mi o mo jo na mi o re ni to n soro ri mo sa ma gbo ni mo sa ma gbadua sugbo gbogbo ore tolorun tara mi se ibadan ni won wa omo mi ba ni inu leti mo n gbe ohun ofe mo le mi go ti egbe wo mo je mo bo wa badan mo ro pe nko change fun mi ni o di nu osu kejo 2024 21 ni mo bere shop nkan da ngba yen mo fi nkan bi 200 bere owo
2: 200,000
3: be ni ni on the one osu kejo 2024 ni mo bere 2025 ni mo bere njo to posu kan ni landlord pe mi pe kin wa ko gbogbo gba mi ko si nkan kan be mo
2: oye again to sele ni e fun
3: so mo wa n gba pro mo wa join church yi mo wa lo en kan wa so join yen pe akara mo kan wa dugbo wa ni mo lo ba baba yen ba fun mi link ni
2: o fun yin laye
3: mo wa lo ra ewa golo merin pere
2: merin
3: merin to lowo mi
2: eni su e lo won ta golo ewa ni isin to n gba mo nda ko 50,000 bi deni kan te si mu o kenu
3: 2000
2: Eloni
3: 2000 le wa white buy
2: lagolo kan
3: be ni abo kan 200 ni agolo
2: 200 lagolo e wa ro ni 800 na
3: be ni morata mora gbogbo e so mo ba bere mo se bere niyan ko ti odo e pe yan mefa lo ra ni an ba ra tan
2: ah
3: mo ni pe baba mi tin sise lara mi bi mo se bere nu nisin ti mo ba wewa mo tin yo ti mo ba we tan abo merin ma fe de si ma je ka to dun tori oro ti mo n gbe lenu baba mi emi na wa n jaje yo aje seku ko to ri pe mo bere owo yen
2: eni suwo kongo merin le ti won bayi
3: eh ti n ba we tan mo n yo merin mo n yo meta boja ba se ri mo si n ta mo n je mo n yo emi tun wa fi alakala po ladugo mi so mi eni mo n gbe bi ma fe de si
2: e ma so ogun te n bi si e ma so asiri oja ma fa asiri idanwo han ma re iwa kowe iwa mowe aki mama ise ru e ko ma hun ni o so eyin o ko gbogbo akopo yen
3: ma ko si
2: e ko si
3: mo si njeun mo nyo mo nse gbogbo e ti n ba sunko ti ma
2: ni si te ti wa mu akara
3: ko si yato walai yato ti de ba mi
2: ah na wu e walai ki yato de ba ke bi omo pa omo laye in the name of Jesus mama oya o
1: 2023 ni mo denu ijo yi
2: 2023 le
1: de yeah dress ani mo nse loje ku se ti o mo mi pe yeah dress ani mi
2: loje
1: be ni
2: yeah dress ani yin
1: be ni sir gbati e wa mo so pe ka fi nkan mo nkan mo mo ta rice ni dida loje
2: iwu rice wo
1: rice congo mo lo ma gbe lori ta merin ati pe dija
2: mo
1: ta ni dida pe igba to tun ya mo tun to lowo ma ma kiri fun gbogbo awon to n gboja wa le loje yen tan ta ojo oko eso nkankan mo ma ta fun won ni cash e ma gba cash lowo won ma ta tijo keta tijo keta na ma ta fun awon aroje ti ma mo gba owo kere kere kere kere Olorun sa mi mo bọlọ sese mi mo bi pe yi bo se ya mi lenu nisi bi mo se wa yi emi na ti de to ni distributor lori ta merin ti mo nta magi se mo spag yin do bi mo san supply oja emi oni shop ti mo nta ye da to e ko si yan kan ninu shop mi gba mo dori oke yi o wa do ni shop meji lori ta merin
2: gba ti
1: shop meji ni mo ri lori ta merin ko se to mo mi ba ti ni wa liya lori ta merin ko se ti o mo mi shop meji ni mo ni lori ta merin iyan te ma so pe ka fi nkan mo nkan ni poro rai mi mi fi bere
2: rice
1: di da mi emi o ti ju mo nta dida mo nta cash but now ni sin distributor le wo waju yin daddy o
2: inda distributor gidi
1: be ni daddy o da mo wori oke yi small phone ni mo lo
2: ko si se wa nko
1: mo ti live obi me mo ti live obi meji ni live na lo ti wa lo mi ko si to wu mi ti mi le mi sa emi ko si ati yen kan ti mo fe ra ti mi le ra
2: ko si n te be je
1: ko si ti mo be je ti mi le je bi mo se wa god na lo wa le ti mi ko si nkan ti mo fe se daddy tolorun obi mi tolorun ran
2: be se
1: when it go bi mo se wa
2: god
1: mo mo ti ra le ko lo ba mi yanju e
2: loku ba e ti ra le e kun le gbogbo bi ko ni sasewo iwo lo ranu won ni distributor lo du on waju mi ah e a se mi guo mo na wo si wo si style omo melo le ti eyan kan le ti bi olodun yo wo eyan atomo yo wo oko yin
0: nice ise ise ki pa ni aise re gan labuku kin lo fi mo in ta wa mo se church ni baba to ni ki yawe o mo lo church e wa jo nfi di godi nle ebi npo ebi npa yawo ebi to npa won mo church e se bi aduwa nikan school ni especially you church ti wa I mo ye alajim ti nbe church I mo ye awon afa ta won na wa to nkaluku na dogbon soro ara re ebi mi lo to ngbo yi so ti kin ta nse church ni se ta ba ni e fi nkan mo nkan o nilo enikan kan nje je mo pe gbogbo awon eyan yen o nilo ki won ori mi e nilo ki mo ri na gbogbo ran ti an ri si o se bi o to mo pa o bayi ah oh my god e wo e je mo lori facebook 630 ni nbo si ngba ti o ba fi di ago meje abo ma tun ti ku o 8:30 la bere service la ro yi lo ni rabaji gan eyin momo momo e je agbadua kon na la fun awon oko yin na e je mo fe le ise lo e pe sister kinkele e je ngbo ngbo lo ologun tun boro aye ti e na de kin lo fi mo
4: oruko mi ni akereja victoria mo wa lati akobo
2: akobo oju rin
4: makeup ni mo nse so nigba ti mo join ni pe yi o ma so pe kafi kan mo mo pe kini mo tun le fi mo mo de ma lawon mo se ton ma wa lati other country lati wa kose lowo mi awon eyan de ma bi
2: lati other country na
4: won de ma bi mi fun online class but mi se eyan to ntiju abi anything but mi mo for no reason mo kan wa timid nipa class yen so igba ti mo wa ibai de o ma so pe kafi kan mo mo wa se online class yen mo se yokan ni June last year mo se yokan ni September up to now awon eyan se enjoy enikan se register laro yi
2: and class yin na
4: any online class here, and I make millions from the class. I was able to change my car. I changed
2: you
4: my
2: change
4: phone.
2: The car, you?
4: Benny.
2: Yeah, you got one young, I want some high school here. I want it. Say car, you Benny, Benny.
4: Hey,
2: Jim. He beat you about his shile. I want you about him, Makini. He won your job, but I saw you can call my ye. In that, cameraman. Oh, Ben, can I want to be a year? I woke up, I was a lad. Se fun ra yin le wa ra ka
4: be
2: ninu se
4: makeup yi ni 2020 mo lost oko mi si car accident ni 2020
2: eh
4: so mo ro pe everything tori mo gba everything lowo mi tori pe omoko mo si bi everything awon kan ti mo ro pe nu film lo si ma sele ti mi mo ko nsele
2: real life so se family oko mi won gba gbo nkan
4: be ni so mo move lati ogun ose wa si badon lati wa bere from scratch mi o ni anything mo gboju le leyin ise yi na ni
2: olohun si sanu yin ni be nkan si pada enje to wu yin e nwo so to wu yin
4: beni
2: nte e mu mo ni wipe e mu class
4: ko se online class
2: online class
4: online
2: class
4: be tin ko awon yan ni online mo ti record e kale mo ko ma add gbogbo won sinu telegram group
2: inu telegram le ti nko won
4: o de ma sanwo to ma ti sanwo ma add won si
2: be e gbe si len bayi
4: to ba ti sanwo ma add won si ori group yen
2: bi o ba sanwo
4: mi ni add e
2: fowo gba ori e ori mi pe wa e tewo se ti wa loko mi e be loko mi
4: mo be loko mi bo mo be oko lowo daada tori leti mo boko mi ko won gba lowo mi mo fe ko leti temi
2: sai sai ya ya ya look at the career lady o ni o eh juba na lo omo 31 ni oko ayan mo won lawon fe lowo na o de lowo koko gidi o wa o da se and you look and you gugbogbo awon ti oni gbo
0: nice eje mo lo eyan ayan fe oni loju anu ta lo so fun o paye ti pare tori po won fi ole tori po ko le o jade tori po nise olufe ko nkan lara won to ngbo yi mi ngbe wa kin wa fi entertainment fun yin mo nko yin mo fi si oloyinju ni ko le mo pe it is not over until it is finally over eja lo church eja tun lo fun class class la wa nbo church ti wa school ni e ma bo to ba ti di 8:30 bayi eyin te n lo bi ise olufe o tun gbodo appear ni church ni ago merin 4 church lo mo gbe meji la mo wa church lo se sugbon lo se tori po je osi agbara ose ifokosile gbogbo awon to ba wa loni ma gba oko won le patapata fun nkan kan ati nkan kan ati nkan kan gbogbo eyin omo olohun pata e mu ori anujade e je nse bayi eyin 300 so le ri 1000 mu gan mu 1000 pe mo fi rugbin olohun jo gbe ise mi dide awon ti wa be se yen irubo yen tete ru ko to di ago mejila enikan ni kini di tori nti angeli mi so ni yo mu nkan to da jade ase oniye ase oloju account number enike je alo account number ida 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade be ba se nde church ni o mo foko ele mo n gba gbugbu ejo ni ko to don the seven ati collate 150,000 jo ibe ni oluwa ti ni kin fun ni anu ti won meji meji nto ri nta fe se laton di 8 lo ninu osu keje eyin te wa ni ilu canada woli odekun le nbo ni ilu canada eyin te ba lo mo nbe ba so fa won mo yin pe woli odekun le owo canada ni on the 22 on the 22 osu july tin boy gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni oye wa kunle e kunle kin so tele oni lojo ibi lo mark ojo ibi e onile mark wedding anniversary ekunle kin to so tele ese bibeli ni ke je aka ese bibeli oyi e je si ka bere lati we Isaiah chapter 19 titi wo 24 Isaiah chapter 19 titi wo 24 eyin omo olodun ti wo bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin ekunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba we ni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olodun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary for wo gbaya ko ni ma ra anu gba so ni yo mojo ori e fi pede ni yo mojo ori e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan mo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud Connect 080-88-71-65-66 E send the message in Ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
5: Okole, eri gbe yo gbere. CIA UA Super 88.1 FM. Oh, I'm not ready, y'all.